0: You're listening to ACCC.
1: So nacheki bro, nacheki vemini na madu. Mimi hakuna dema naweza nilemea kuingiza box.
2: Mambo yako si mbaya.
1: Pesa iko.
2: Kuna kadem kingine hapa yes to.
1: Eh.
2: Kanajifanya ngaskari.
1: Ako wapi?
2: Walai, kachati chati hivi.
1: Mlete.
2: Ah.
1: Mlete.
2: Cheki cheki. Ndio wako.
1: Ndio huyu?
2: Huyu huyu.
1: Twende nikushow.
2: Ah.